0: Gandang umaga sa iyo. So, napupuno pa. Yung pangloob mismo ng ospital. But then again, ang panawagan natin doon sa mga nasa loob, please. Hindi tayo pwedeng maging natural na tao. Ibig sabihin, napapagod yung mga nurse eh. Napapagod yung mga utilities eh. Napapagod yung mga gwardiya. Minsan naaasar na rin. Diba, Gady May? Pero hindi natin dapat ipakita yung kapag tayo nasa ospital. Again, yung pong mga taong pumupunta sa ospital ay mga taong natatakot, mga taong kinakabahan, namumroblema kung paano mabubuhay yung kanilang kapamilya, namumroblema kung saan kukuha ng panggastos. Dahil lalo na kapag yung pasyente ay head of the family, breadwinner, di ba? Pero alam nyo, dapat yung ospital lugar yan kung saan yung mga tao ay madasalin eh. Di ba? Lugar yan ng mga, yung doktor nagdarasal na sana maging matagumpay yung kanyang trabaho. Yung pasyente nagdarasal na sana siya gumaling kaagad. Yung kapamilya nagdarasal na sana gumaling yung kanyang kapamilya at maging matagumpay yung ginagawa ng doktor. Kaya yung ospital dapat punong-puno ng panalangin. Yan lugar na yan. Ang napakaraming nananalangin. Kaya lang, yun nga po, nandyan ang mga kinakabahan, nandyan ang natatakot. Kaya, kasi ever since, nasaksihan natin, napakaraming siniservisyon po ng PJJMRMC. Pero, nung maglagay ako ng picture ng PJJMRMC, naku, nag-ano yan, daming mga negative. At syempre, sinubukan ko mag-verify. Ganun. Okay, ito good news ba ito bago tayo mag-break para naman sa ating newscast ha. Pero teka, baka andyan si Nita, baka singilin ako nito. baka sabihin nga pala eh, bakit mo pinapabayan ha? Oras natin, kachokaran, ganap ng 3:15 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Kita mo, sa tagal ng kwentuhan. Ha? Oh. At ang oras, sinihatid sa atin ang BioJessic. Sa sakit ng ulo, mag-BioJessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. BioJessic, ingat!
1: Om, masakit ang ulo ko.
2: Great, may work pa. I-BioJessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang BioJessic. Most doctor prescribe brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, BioJessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At si Michael Juan. Binabati natin ang isang magandang umaga po. Michael Juan. Yan. Ito, good news. Good news sa mga susweldo. May 29 to 31, no? Meron daw sale, oh. May sale. 3-day sale na naman sa SM, SM Mega Center ba to? Up to 70% off, no? SM Mega Center, Kabanatuan, ayun, 70% off across a wide range of participating stores. 3-day. Oh, 3-day sale to. Oh, niche, ha? Tandaan mo, ha? May 29 to 31, 3-day sale, back to school shoppers, ayan, saan po yan, May 29, 30, 31, ano yan, Friday to Sunday, Friday, Saturday, Sunday, oh, sige, good news yan sa mga may ano, sa mga meron, sige. Mga katsokanan, ng tabayanan pa rin ang hanay po naman ang ating mga balitaalan kay Tano Sinupalpal na pro-life daw ang drug war ng Duterte administration. Francis Tolentino nanumpa kay PBBM bilang bagong Dolly Chip at flood control project, sinira ang tubo siyam na syudad sa National Capital Region sa Cavite. Ano nangyari? Awantidanom, Lance, Maurice. Morning. Ang tabayanan, ang detalye po naman ng ating mga balita.
3: KZXO. Doble uno. Doble ocho.

0: At yan po naman katsara ng isang bilang musikal inatid sa atin ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yunilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Doble uno, doble ocho,
5: palito,
4: ngayon.
0: Muli pa magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DZX. So narito po ang hanay ng ating mga balita sa oras na ito. Binatikos ng Makati Business Club ang Senado dahil sa tinawag nitong drama at gulo na sumira di umano sa imahe ng kapulungan. Direktang pinatamaan ng MBC si Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa responsibilidad sa nangyaring gulo at nanawagan ito sa mga senador na unahin ang konstitusyon, responsibilidad sa institusyon at katatagan ng demokrasya kaysa pansariling kaligtasan sa politika. Sa pahayag, sinabi ng MBC na nalagay sa alanganin ang kredibilidad ng Senado dahil sa pamumulitik at kaguluhan sa liderato nito. Binigyan din ng MBC ang kalagahan at responsibilidad ng Senate President at pagpapanatili ng tiwala ng publiko sa Senado. Para sa MBC, nakasalalay ng malaki sa Senate President ang pagbabalik ng kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa grupo, dapat siyang magsilbing moral compass, administrative guardian at public face ng naturang institusyon.
4: Doble uno, doble ocho,
5: palito,
4: palito,
5: ngayon.
0: Pinatutsadahan ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Congressman Bienvenido Abante si Senate President Alan Peter Cayetano sa pro-life ang War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Abante, ang pahayag ni Cayetano ay isang mapanganib na distorsyon ng human rights at insulto sa due process. Sinabi ni Abante na ang angkop na pagkilala sa human rights ay hindi dapat nagpapababa sa pagbibigay ng proteksyon sa publiko laban sa ilegal na droga habang binabaliwala ang mga buhay na kinikitil ng sa labas ng batas.
4: Doble uno, doble ocho,
5: palito,
4: palito,
5: ngayon.
0: Formal na nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang kalihim ng DOLE o Department of Labor and Employment. Pinalitan ni Tolentino si Secretary Bienvenido Laguesma na nag-resign dahil sa issue ng kalusugan. Ang issue ng pag-upo ni Tolentino sa DOLE ay unang inireport ng online news noong Linggo at nitong Lunes ay formal naman itong inanunsyo sa Malacañang. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tiwala ang Pangulo na mapangangasiwaan ni Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayanan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan, lokalman o nasyonal.
4: Doble uno, doble ocho,
5: palito,
4: palito,
5: ngayon.
0: Sa gitna ng matinding init ng panahon, nawala naman ang supply ng tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite. Ito po ay dahil sa nasirang tubo sa flood control project ng Maynila. Nasira ang 750mm pipeline ng Maynilad sa Antonio Villegas Street Corner, Natividad Lopez Street sa Ermita, Manila dahil sa flood control project ng Manila City Government itong weekend. Ayon sa Manila Public Information Office, ang mga apektadong barangay sa Maynila ay nakaranas ng water interruption mula alas 9 ng gabi ng May 24 hanggang alas 3 ng hapon ng May 25. Hagip din ang water interruption ng ilang barangay sa Paranaque, Las Piñas at Pasay habang ilang lugar naman sa Bacoor, Cavite City, Noveleta, Kawit at Rosario sa Cavite ang nawalan din ng tubig.
4: Doble uno, doble ocho,
5: palito,
4: palito,
5: ngayon.
0: Plano ngayon ng National Bureau of Investigation na hilingin sa Philippine National Police na kansilahin ang mga lisensya ng baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kasunod ng pahayag ng NBI na itinuturing na armed and dangerous si de la Rosa habang nagpapatuloy ang paghahanap sa kanya kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay NBI Director Melvin Matibang, mahigit 100 ang nakarehistrong baril sa pangalan ng senador, kabilang ang high-powered firearms, automatic rifles, shotguns at iba pang uri ng sidearms na nakarehistro sa Davao. Una nang sinabi ng NBI na magpapadala sila ng formal na liham sa PNP Firearms and Explosive Office o FEO upang hilingin ang pagbawi ng license to possess and carry firearms ni De La Rosa. Binigyang din ni Matibag na ang pagmamayari ng baril ay isang pribilehyo lamang at maaaring bawiin ng gobyerno anumang oras.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon!
0: Labing anim na minuto makalipas ang ganap na ikawalo ng umaga, maring itinanggi ng kampo ni Senador Robin Padilla ang lumabas na artikulo na binusalan ang mga staff ng senador sa pamamagitan ng pagpapapirma umano ng non-disclosure agreement o NDA. Sa liham na ipinarating ni Attorney Leoncio Ferrer sa Abante, sa pahayagan mong Abante, itinanggi nitong alam ni Attorney Rudolph Philip B. Jurado na magkakaputukan sa Senado noong May 13, kaya nagpabili ito ng first aid kit sa finance officer. Samantalang ang COS o Chief of Staff ni Senator Padilla, ang kanyang kliyente raw po, ay tinatanggi categorically na gumawa ng ganong request. So wala silang non-disclosure order.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Kahit third world country pa rin ang Pilipinas at lagana pa rin ang kahirapan kabilang ang mga opisyalis ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa may pinaka malaking sahod sa mga central banks sa buong mundo. Ito ang nabatid kay ACT Teacher Party List Congressman Antonio Tinio, kaya lalong hindihan niya katanggap-tanggap na habang nalulunod sa sahod ng mga BSP officials sa panguna ni Governor Eli Remolona Jr., ay pinagkakaita ng mga empleyado ng gobyerno, lalo na ang mga public school teachers. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas of the Philippines Governor at saka yung mga opisyal ng Bangko Sentral, kabilang sila sa mga highest paid central bank officials sa buong mundo. Mas mataas pang kinikita ni BSP Governor Remolona ng Pilipinas kaysa kay Jerome Powell, yung Federal Reserve Head ng US mismo, ang sabi ni Tinio. Batay sa report, mga 52.76 million pesos ang total compensation ni Remolona noong 2025 na mas mataas kumpara sa 35.58 million pesos noong 2023. Dismayado ang mambabatas dahil sa kabila ng napakataas na sahod ng mga BSP officials ay patuloy ang pagtaas ng inflation rate at bumagsak ang halaga ng piso kontra sa dolyar.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Kinastigo ng 10 miyembro ng Minority Bloc ang privilege speech ni Senator Amy Marcos dahil sa video presentation nito hinggil sa umano'y planong pagsusug sa constitutional o sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly CONAS upang mapahaba ang termino ng mga halal na opisyal ng gobyerno. Agad na tumayo si Senador Juan Miguel Subiri upang ipabura sa record ng Senado ang video presentation ni Senator Marcos dahil sa mga nakapaloob na salitang sabi niya ay unparliamentary. Ayon kay Subiri, opinionated ang video at karamihan ng laman ay fake news dahil hindi siya pumapayag sa pagsusog ng saligang batas. Kontra rin umano ang minority blocks at chacha taliwa sa sinasabi ni Amy. Inamin naman ni Soto na totoong nagkita sila ni Speaker D sa isang casino hotel noong April 22. Pero ang usapan nila sa CONAS ay hindi naman seryoso kundi parang biruan lamang, anya tungkol sa golf ang main topic ng kanilang pagkikita.
4: Doble uno! Doble ocho! Palito! Palito! Ngayon!
0: Balita naman sa larangan ng palakasan, bisita ang Alas Pilipinas Volleyball Team kasama ang delegates ng Pilipinas Sambo Federation sa special two-part session ng Philippine Sports Writer Association Forum ngayong Martes, May 26. Pangungunahan ni na National Pool Players Eliza Valdez, Jovelyn Gonzaga at Cez Molina at ni Ninya Itang kasama po si interim coach Shaq De Los Santos, ang Alas squad na nakatakdang pumalo sa AVC Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur, Siklab sa June 6-14. Ang torneo na sasalihan ng 12 bansa. Alas 10:30 ng umaga ang umpisa ng forum sa Philippine Sports Commission Media Room. First part ng sesyon ang isa pang international tournament na i-host ng bansa ang Asia-Oceania Sambo Championships sa June 23-28 sa Ninoy Aquino Stadium. Ang weekly forum ay hatid ng San Miguel Corporation at ng iba pang mga tagapagtaguyod nito.
4: Doble uno! Doble ocho! Balita!
0: At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan. Ako po si Arman Galang.
3: Nakakadala talaga pag mura ang bilihin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko sinasabi na mahal lagi ang bibilhin ha, ang yaman. May mga bagay din naman na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili ng gamit sa bahay, sa damit, sa sapatos at syempre kahit sa pagbili ng gamot. May mga gamot pala na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba nalalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, may tuturo ako sa inyo. Isang sekreto, para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumaraan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin lang ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman kung ano ang mga produkto ng Unilab, bumisita na sa www.unilab.com.ph/products to know more.
0: Oras, ganap ng 24 na minuto makalipas ang ikawalo ng umaga at ang time check. Hatid naman sa atin ang Biogesic sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic, ingat.
6: Masakit ang ulo ko.
7: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
6: Gamot agad? Baka may side effects.
7: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
6: Aba, maingat nga.
7: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: Doble Uno
4: Doble Ocho.
0: Narito naman ang bilang musikal ni Ate Jati ng Rexidol Forte.

0: At yan po naman ang isang bilang musikal na inatid sa atin ng Rexidol Forte. Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang Unilabian.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito naman, OPM, Original Filipino Music. Inati naman sa atin ang Bayou Flu.

0: Mula po naman yan kay Darren Espanto, in love ako sa iyo at hatid sa atin ang bio flu, normal symptoms, baka flu na yan, bio flu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pagdalawa ang symptoms, it might be flu, 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong sabi?

Next time, at least lagi tayong may next time. Lagi tayong may chance ang bumawi, lagi tayong may pag-asang makabangon. At ang oras, inatid po naman sa atin ang bio-flu. Two or more symptoms, baka flu na yan, i-bio-flu na.

0: or more symptoms? Baka flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mahigit 200 na wanted person, kabilang po ang ilang mga most wanted individuals. Sa gitnang Luzon, ang naaresto po ng iba't ibang police units ng Pro 3 o Police Regional Office 3 sa isang linggong anti-criminality operation na nagresulta rin sa pagkakumpiska ng droga na nagkakalaga ng 9 million pesos. Bate po sa record ng Pro 3, mula May 17 to 23, may kabuuan na 233 na wanted person yung naaresto. 34 sa mga ito ay nakatala bilang most wanted person sa pamamagitan ng pinag-iba yung manhunt operation na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Simultaneously, nagsagawa rin sila ng anti-drug operations na nagresulta naman sa pagkakumpiska ng illegal na droga na umaabot sa 8,873,038 pesos and 24 centavos. Kabilang dito ang around 1,286.52 gramo ng shabu at 105.2 gramo ng marijuana at kus. Si Pro 3 Brigadier General Jose B. Mendez, ang Pro 3 Director, ay nagsabing ang tuloy-tuloy na pagpapalakas sa intelligence driven operation ay kanila pong isinasagawa kasama ang police visibility at ang sustained na law enforcement efforts bilang suporta sa PNP focus agenda ng PNP General Jose Melencio Nartates Jr. Si Mendez ay nagsabing ang accomplishment na ito ay nagpapakita ng walang humpay na commitment ng Central Luzon Police na mapanatiling ligtas ang komunidad. Sabi niya, hindi tayo titigil hanggat may mga kriminal at illegal na droga na nagbabanta sa ating mga komunidad. Patuloy nating ipararamdam, sabi niya, ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa mga mamamayan ng Central Luzon. 10 minuto bago naman sumapit ang ganap na alas 9 ng umaga, dito pa rin sa doble 1, doble 8, at ang time check ay inihatid naman sa atin ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isang low pressure area, kachokran ang namumuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Pag ito'y pumasok na sa Pilipinas, tatawagin itong doming kapag tuluyang naging bagyo sa susunod na mga oras. Sa ulat po ni Resident Meteorologist Benison Estareja, sa huling namataan po ang LPA sa layong 1,745 kilometer silangan ng Northeastern Mindanao. Bandang alas 8 ng umaga kahapon, posible anya itong maging tropical depression kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes hanggang Biyernes at tatawagin itong doming. Ito na po ang magiging ikaapat na bagyo na pumasok sa bansa kung sakali po ngayong 2026 at ikalawa ngayong Mayo. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall, maaari pa rin itong magdala ng pag-ulan sa Silangang Visayas, Mindanao.

0: Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil po sa buntot nito.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: DZXO
3: Doble Uno
2: Doble Ocho.
0: Humingi ng paumanhin si Senador Juan Miguel Zubiri sa pamilya ng Yumaong TV host at mamamayag na si Lourdes Carbajal o mas kilala bilang Inday Badiday. Ito ay matapos mabanggit ni Zubiri ang pangalan nito habang kinokontra ang ipinakitang video ni Senator Amy Marcos sa Senado. Dahilan para umalma ang pamilya ni Carbajal. Sa buong pamilya of the late Inday Badiday, I am sincerely sorry for mentioning her name during my manifestation sa Senado. Slip of the tongue po yun in the middle of a heated debate. And I take full responsibility because I should have been more careful with my words. Sabi po ni Zubiri, slip of the tongue po yun in the middle of the heated debate. And I take full responsibility. Yun yung mga panghihingi niya talaga ng sorry. Iginit din ni Zubiri ang kanyang paggalang sa naging ambag ni Inday Badiday sa telebisyon at media at nangakong magiging mas maingat sa kanyang mga salita sa hinaharap. My frustration was about the video shown on the Senate floor and I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Sabi ng senador, tama si IC Mendoza, yung apo. Dapat hindi na nadamay ang lola niya sa usaping politika. Kaya muli, I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. Matatandang nabanggit po ni Zubiri si Carbajal o si Inday Badiday matapos kontrahin ang video ni Marcos kung saan pinapakitang tinutulak umano ng administrasyon ang charter change at term extension na binigyan din naman ng ilang senador na fake news. Reaksyon ni Zubiri, Inday Badiday na ba tayo sa Senado? Kaya nga sinasabi, circus. I apologize to those who are watching. We are a circus because this type of language that we are pushing in the August chamber, it's unparliamentary. Yun yung kanyang sinabi. At yun nga po, nagsorry siya. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan ngayong araw na ito ng Tuesday. Inaiwan pa ako. Oo nga naman, no? Okay. Sige. Kasama natin sa technical side ang ating engineer boy, Pretty Boy Piñera. Hanggang sa araw po ng bukas, pag-usapan natin ang mga issue, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa 1188. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

0: DZXO
1: doble 1
0: doble 8
1: DZXO
0: doble 1
1: doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery, Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: 11
5: double 8

Oras natin, gatsokaran, ganap na ang 31 minuto makalipas ang ganap na alas 10 ng umaga. Once again, tuloy-tuloy po tayo sa atin namang kwentuhan, ha? Dito pa rin sa Doble Uno, Doble Ocho. At kayo nga po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan, mahalagang bahagi po ng ating kwentuhan. Kaya in-invite naman namin kayo to like, follow, and share. Ano po? Ang Facebook page natin, 1188DCXOAM. At syempre, makisubscribe, makifollow, makihit na rin ang notification bell para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Kung meron kayong mga nais na ibahagi sa atin, ha, feel free, mga kachokanan, feel free please. At yun nga, no? Basta alam naman natin kung paano magbahagi ng ating mga ideya, di ba? Ng ating mga kaisipan. Bawal yung ano lang, may bawal sa atin siyempre. Malayang magpahayag ang lahat pero hindi po pwede yung mga pahayag na outright at yung magaspang, ano bang salitang masasabi natin dong kuyang? Bawal ang kagaspangan. Siyempre, tayo po'y sibil. Ayan, ganun lang yun. Ano yan? Nagpapalakas ng puwersa ang mga Duterte pa. Aba, sanib puwersa daw, hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. Sumama na sa isang puwersa. Meron pong Meron bang madadagdag dito? Kasi kung titingnan mo, dalawang grupo yung nagsama. Kachokaran. Pero sino ba yung mga nandito sa grupo na to? Hugpong nagpagbabago, yun yung talagang dati ng makinarya ni Vice President Sara Duterte, di ba? Nung kumandidato pa siya, Regional Political Party yun eh, di ba? Di ba? Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm correct. Correct me if I'm correct. De, joke lang, no? Para maganda-ganda lang umaga natin. Good morning! Thank you very much. Happy Tuesday, sabi ni Eugene Ray Villanueva. Uy, gandang umaga. Bukas, holiday ha. Holiday, mga kachokaran. 13 days to go before going to school, sabi ni Eugene Ray Villanueva. Oh yes, dahil ang pasukan ay, tama ba yung computation? Eh, hindi nagkakamali sa computation to eh. June 8 ang pasukan eh. Oh, kahapon, kagabi, kausap ko na yung mga apo ko via, you know, video, ganyan na lang, video call, no? Kasi birthday ng aking bunsong apo, 3 years old. Tapos, yung pangalawa ko yang ay magkikinder. So, yung panganay magi-grade 4. So, sabi ko, malapit ng pasukan, ready na kayo. Opo nga, sabi nila, di ba? Lapit na. So, enjoy nila sa amin. So, mga kachokaran, ito, hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte, sumama dun sa Rage Coalition. May nadagdag ba? Sino ba yung nasa Rage Coalition? Congressman Paulo Duterte, Mayor, di ba? Mayor, Baste Duterte, teka, sino pa, teka, baka naman, ano, kung nagpapalakas eh, di ba? Pero bago po yan, mga kachokaran, para dun sa ating mga kababayan, yung gumagamit dyan po sa may San Jose City Bypass Road, abe, pinagtatawanan nito ng marami nating mga kababayan dahil 2022 yata ginawa yung naturang kalsada eh. Eh natibag nung isang araw, natibag yung gilid. Eh sabi ng mga ala pa naman yata dumaraan ng malalaki din eh. Kaya sabi nung mga kachokara natin out there, sabi nila, ay, sobrang bigat ng mga nagja-jogging at saka nung mga nagba-bike, no? Kasi nasira po yung gilid. No, sobrang bigat naman kay mga nagba-bike, ha? Ay nag-crack. Pero mga kachokanan, binabalita po sa atin ng DPWH Regional Office 3 o DPWH R3 Central Luzon, ano ho. Na inaksyon na po nila, pinapaayos na po nila 'yan.
Ang sabi nila, bilang pagsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na nagpakilos ang DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office upang linisin at alisin ang mga debris sa gumuhong bahagi ng San Jose Bypass Road. Ang gawaing ito ay nilunsad bilang paghahanda sa agarang pagkukumpuni ng nasirang, teka, medyo maliliit yung letra ko, ng nasirang daanan ayon sa DPWH Region 3 Office Katsokanan. Sa Facebook post ng naturang tanggapan ay ibinahagi nito na ang nasabing bahagi ng kalsada ay natapos noong 2022 at bahagi ng isang pangmatagalang proyekto na nilalayon upang maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod ng San Jose. Ipinagbigay alam ng ahensya na walang ilalaang pondo mula sa pamahalaan para sa isasagawang pag-aayos. Ayon sa kontrata, ang lahat ng gastos at gugulin para sa pagkumpuni ay ganap na sasagutin ng kontratista. Ayon, parang nasa, tawag natin doon, warranty period. Diba? May warranty period. Dahil yung pong mga kalsadang ginagawa na yan, 5 years ang warranty niyan pala, no? 5 years ang warranty. So pagka nasira, nagkaroon ng damage sa loob ng 5 years, eh, sagot ng kontraktor. Parang ang ganda, no? Maganda naman talaga dahil walang budget na lalabas sa gobyerno. Pero isipin po natin, bakit nangyayari pa ulit-ulit? Bakit nakalulusot in the first place? Ganun na lang ba yun? Sige, bahala. May warranty naman yan eh. Pero dapat ginagawa ng maganda, hindi po ba? At binabantayan yan eh. Pagka nagawa na ng contractor, halos periodic yan. Periodically, tinitingnan po dapat ng engineering office ng DPWH. Pagkatapos, bago isalin sa gobyerno, yung turnover, yan eh, tinitingnan pa ng COA dapat, di ba? Yung composition ng ano nung pagkaka-construct talagang binubusisi dapat, eh bakit nakalulusot? Kasi kahit sabihin na may warranty, walang gastos yung gobyerno, pero nakaka-perwisyo pa rin eh. So sana maiwasan yung ganung perwisyo, di ba? Pero maganda pa rin yun at tumaksyon nga po itong DPWH, di ba? Maganda pa rin yun at tinaksyonan. Dapat lang naman nilang aksyonan. Maganda pa rin. Kaya lang, at walang gastos against the government, no? Walang ipaluluwal yung gobyerno. Eh katulad nitong nangyayari dito sa Nueva Ecija Aurora Road. Yan po ay warranty rin yan eh. Wala namang ginagastos yung gobyerno. Ang nagpapaluwal po yan talaga, yung contractor. Dahil under warranty pa rin. Pero yung perwisyo pa rin sa publiko, di ba? Kaya sana walang ganun. Eh kayo nga bumili ng appliances nyo, yung kamamahal na cellphone. Oh, may warranty po yan hanggang 1 year. Tapos sa loob ng 1 year na yun eh, may at maya ay nasisira. Eh, pag hindi nabusit ka rin naman, kahit na sabihing may warranty pa yan, di ba? Kasi yung maximum ng usage mo, hindi mo nagagawa, hindi mo napakinabangan ng gusto. O, ganun pa rin. Tsaka iba yung ni-repair kaysa sa ginawa. Okay. So, good luck sa ating mga taga DPWH kina Engineer Vana, yung district, anong tawag doon? DEO. Chief, District Engineering Office Chief dyan sa DEO-1, Nueva Ecija. Sakop kasi niya, District 1 at District 2. Yung San Jose City, nasa District 2. Diba? So, susunod siya na nga lang, bantayan na lang maigi yung pagtatrabaho. Hindi yung katwira na lang natin lagi. May warranty naman yan eh. Sagot naman yan ng, relax, kuyang. Teka po. May warranty naman yan eh. Sagot naman yan ng ano eh, ng contractor eh. Wala namang perang ilalabas yung gobyerno. Magandang pakinggan, pero hindi po tama yung ganun na lang basta. Diba? Dapat umpisang gawa na, matinuna.
Huwag tayong masanay ng paulit-ulit. Umanib na yung regional political group ni Vice President Sara Duterte sa hugpong, yung hugpong ng pagbabago. Yan yung dala niya kahit nung kapartido pa siya ni President BBM. Di ba? Kahit nung magkasama pa silang nangangapanya, siya po ay hugpong ng pagbabago. Eh ito ngayon ay sumama na sa RAGE. Ano yung RAGE? Reform Alliance for Accountability, Good Governance, and Ethics. Aba, social na social yung pangalan eh, di ba? Reform Alliance for Accountability, Good Governance, and Ethics. Dalawa pala yung G niya dapat. Pero RAGE lang yun, RAGE. Parang road rage. Aba. Okay. Hi. Gandang umaga again, ha? Eugene. Okay. Sa ulat po, mga katsokanan, ay sinabing matapos na ilunsad sa Luzon at sa Visayas, pinalawak ng RAGE Coalition ang presensya nito sa Mindanao sa pag-anib po ng HNP bilang bagong kalyado. Pero teka, babalik tayo doon. Sino ba yung nasa RAGE at sino yung nasa hugpong ng pagbabago, katsokaran? Sino ba yung nasa RAGE? Parang sila rin ah. parang sila din. Di ba? Nilagdaan po ang mga katsokanan, nilagdaan ng lead convener ng koalisyon na si Davao City Mayor Sebastian Duterte kasama si na dating House Speaker Pantaleon Alvarez ng Partido Reforma at dating Congressman Mike Defensor ng Reform PH. Ang memorandum of agreement kasama ang HNP kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy at ang MILF United Bangsamoro Justice Party na kinatawa naman ni Pahamudin SGA Barm Mayor Yasser Ibrahim. So, meron namang mga bagong pangalan pero Mike Defensor, Pantaleon Alvarez, dating kalyado eh. Eh, kahit hindi sila magsumpaan ng ganitong grupo, dati na silang magkakasama eh. Di ba? Patuloy po na isinusulong ng naturang koalisyon ang kanilang advokasya laban sa korupsyon at laban sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Yan. Mabagal na ekonomiya. Mga banta sa demokrasya, sa demokratikong institusyon. At ganun din ang pang-abuso sa kapangyarihan sa gobyerno. Sinusulong nila ang transparency, accountability, at responsabling pamumuno. Tahimik na lang ang bayan. Tahimik. Sabi ni Mayor Duterte, tayo ay kikilos na para kay VP Inday Sara Duterte. Tayong lahat nandito dahil hindi tayo susuko at hinding-hindi natin tatanggapin ang ginawa ng administrasyon ngayon, ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So sisimulan na natin ngayon pa lang na mailagay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Talagang nag-ready. Teka, pakinggan nga natin ulit. May 2028. Exciting to. Sabi niya, tayo ay kikilos na. Ang nagsasalita po nito si Mayor Baste. Ha? Open quote. Tayo ay kikilos na para kay VP Inday Sara Duterte. Tayong lahat nandito dahil hindi tayo susuko at hinding-hindi natin tatanggapin ang ginagawa ng administrasyon ngayon. So, sisimulan na natin ngayon pa lang na mailagay natin si VP Inday Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun po ang kanyang pahayag, no? At sa kanyang mensahe, binatikos naman ang alkalde ng Davao City ang kasalukuyang administrasyon at sinabing muling lumalala daw ang korupsyon.
lumalala daw ang kriminalidad kumpara noong panahon ng nakaraang administrasyong Duterte ng kanilang tatay. Ha? May sagot dyan si, ano, ha? Pati dun sa drugs, si Auntie Claire, si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Tinulugsa rin niyang umano'y pagsupil sa mga kritiko ng gobyerno at tinihalintulad dito sa batas militar. Kahit wala daw formal declaration, parang meron ng batas militar. Sabi niya, you know, quote unquote, you know, tama si Mike, this is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami ng nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed the actions of the administration. Why is that so wrong? Sabi ng alkalde, mga katsokanan. So, pagpapalakas. Si Attorney Claire Castro, dun sa kriminalidad, in particular dun po sa drugs, mga katsokanan, sinabi niya, kung epektibo eka yung kampanya noon, bakit merong mga nahuhuli? Bakit merong mga nahuhuli? Ha?

Salamat po. Thank you very much sa inyong ginawang pagsubaybay sa isa pang edisyon ng ating palatuntunan. At muli, kasama natin sa production at sa engineering, din po namang gwapong-gwapong si Engineer Boy, Pretty Boy Piñera. Ako po si Arman Galang. Hanggang sa araw ng bukas, thank you very much. Thank you. Ingat po tayo lagi.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yunilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: Double One Double Eight.
7: Double One Double Eight.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: за you.
1: DZXO
2: Doble 1
1: Doble 8

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: double one double eight
0: double one double eight.

0: Secret, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang yung nilabyan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa iti sakit ti ulo.
6: Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Kapik saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang yun nilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: ZXO
1: doble 1
0: doble 8.
2: Saan uno na mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran forte!
3: Unilabian. Dextromethorphan, HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Greg, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang Unilabian. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO
1: doble 1
0: doble 8.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Redmi Work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 1188
4: 1188

0: WZXO.
1: Double one, double eight.
0: Double one, double eight.
2: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

0: DZXO. DZXO.
1: Doble uno.
0: Doble ocho.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan, at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 1-1-8-1-8-8.
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Create may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yunilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8!
7: 1-1-8!

0: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralang mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, vitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga pag murang bilhin kasi mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadampo pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
0: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo. Isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

0: FM Biscaya, 95.3 Big Sound FM, Kawayan Isabela, 100.5 Big Sound FM, Tugigaraw, Cagayan, 88.7 Big Radio, Tagbilaran Bohol, Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning! Araw po ngayon ang Wednesday holiday. May 27, 2026 mula sa Cabanatuan City. Ako po si Armand Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm. At sundan niyo po kami sa ating pong TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Solid block sa Senado o SB 11 nag-walkout dahil sa remote voting proposal. Marcoleta umamin sa kasalanan bate sa kanyang mga pahayag mismo ayon kay SOJ Remulla. DOJ kay Jimmy Bondok isiwalat ang kinararoonan ni Senador Bato de la Rosa.
2: Iba pang ulo ng mga balita, Super El Nino, isang malawakang banta sa Pilipinas. Lapid at Cayetano, siblings nagbiro sa plenaryo, Suman, Mahablanca at Mahal Kita, nagpaaliw sa Senado. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin ho natin ang koneksyon ng mais at Mahablanca sa El Nino phenomenon.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, ngayong araw na ito ng Miyerkules, nag-init ang sesyon sa Senado matapos tangkain ng mayorya na amyendahan ang rules ng plenaryo para payagan ang remote attendance at voting ng mga senador. Kabilang dito ang nakadetain o posibleng maharap sa kaso. Ayon sa ulat, pinangunahan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang 10 senador mula sa tinaguriang SB 11 o yung Solid Block 11 na biglang lumabas ng plenaryo sa gitna ng debate. Sa sesyon, kinwestiyon ni Senador Erwin Tulpo ang umano'y pagmamadali ng mayorya at pagtalakay sa naturang panukala. Ayon pa rin sa ulat, nag-react si Senador Jinggo Estrada habang lumalapit sa kapwa senador habang sinusubukang pakalmahin ang ilang miyembro ng mayorya ang sitwasyon. Dito na umano tumayo si Zubiri at sinabing, "Let's go, let's go." Kabilang sa lumabas sina Senador Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, Panfilo Lacson, JB Ejercito at Erwin Tulpo. Sa minority o si minority leader Vicente Soto III naman ay nanatili sa loob at iginiit na wala ng quorum at dapat lang i-adjourn ang sesyon.
2: Sa ibang balita, iniulat ng ombudsman na isinama sa ebidensya ang sariling mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donasyon. Ayon kay Ombudsman Secretary Jesus Crispin Remulla, mismong mga sinabi ni Marcoleta sa telebisyon at sa Commission on Elections ang nagsilbing pangunahing batayan ng reklamo. Aniya tila pag-amin na raw ito ng senador na umano'y pagtanggap ng pondo mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Sa isang panayam, binigyan din ni Remulla na hindi gawa-gawa ang mga akusasyon at nagmula mismo ito sa mga public statements ng senador. Sa ulat ng sa mga ulat, ang naturang 75 million pesos ay nagmula umano kina dating Kongresista Mike Defensor at iba pang pribadong individual. Pinag-aaralan din kung ito ay naideklara sa required na SALN at campaign disclosures.
1: Samantala, pinaimbestigahan na ng DOJ o Department of Justice si abogado at singer na si Jimmy Bondok matapos sumanon itong magpahiwatig na may alam siya sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na ang DOJ ng formal letter kay Bondok upang hilingin ang anumang impormasyon na makatutulong sa

0: Paghanap sa senador na naharap sa arrest warrant kaugnay ng imbestigasyon ng ICC o International Criminal Court. Giit ng DOJ hindi maaaring gamitin ang attorney-client privilege bilang dahilan upang hindi makipagtulungan ng autoridad lalo na kung may posibilidad ng obstruction of justice. Sa paniglaman ni Bondoc, sinabi nitong handa siyang sumunod kapag natanggap ng opisyal na liham, ngunit itinanggi niyang alam nila ni Attorney Israelito Torion ang lokasyon ni De La Rosa. Samantala, nanawagan ng DOJ kay De La Rosa na sumuko at sundin ang proseso ng batas habang nagpapatuloy ang paghanap sa kanya ng mga otoridad.
1: Samantala, inaalerto ng mga eksperto ang posibleng pagdating ng Super El Nino, isang matinding yugto ng El Nino Southern Oscillation na nagdudulot ng malawakang pagbabago sa panahon sa buong mundo. Sa Pilipinas, inaasahang magiging iba-iba ang epekto depende sa rehiyon. Sa Hilaga at Gitnang Luzon, inaasahan na matinding tagtuyot at pagbaba ng tubig sa mga dam. Sa Southern Luzon at Bicol, posibleng sa salita naman ng baha at tagtuyot. Sa Visayas, maapektuhan ang industriya ng asukal at pangingisda. Sa Mindanao, partikular na tatamaan ang mais, pinya at iba pang mga pananim. Ayon sa historical patterns noong 1982 hanggang 1983, 1987 hanggang 1998, at 2015 hanggang 2016, nagdudulot ang Super El Nino ng matinding drought at malaking pinsala sa ekonomiya. Tinatayang maaring umabot sa daan-daang bilyong piso ang epekto nito kung hindi maaagapan. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na kapag mas mainit ang bahagi ng Pacific Ocean ng higit 2 degrees Celsius, lumalakas ang El Nino at nagiging mas matindi ang epekto nito sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa mga forecast, may mataas na tsansa na pumasok ang El Nino sa ngayon taon ng 2026, kaya pinapaigting ang paghahanda ng agrikultura, tubig at enerhiya upang mabawasan ang posibleng pinsala.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at syempre sundan niyo po kami, follow niyo kami sa TikTok, ang Vanguard Balita. Isang naging maganda ang araw kahapon, yung pagsisimula ng sesyon sa Senado. Nagkaroon po ng nakagagaan ng loob na eksena sa plenaryo ng Senado sa gitna ng seryosong talakayan ng pag-usapan ng ugnayan ng ilang senador sa pamamagitan ng simpleng pagbabahagi ng pagkain. Batay po sa pangyayari, pinasalamatan ni Senadora Pia Cayetano si Senador Lito Lapid sa patuloy na pagpapadala ng mga pagkaing tulad ng mahablangka at suman sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang political bloc. Dahil dito ay napangiti at natawang ilang nasa session hall bilang tugon. Pabiro namang sinabi ni Lapid na gusto ko po kasing malaman mo na mahal kita. Nagad namang ikinatawa ng mga kapwa senador. Dito naman ay pumasok ang dagdag na biro ni Senate President Alan Peter Cayetano, kapatid ni Senator Pia, na nagtanong kung bakit tila mas espesyal ang natatanggap ni Pia kumpara sa kanya. Sabay biro nito tungkol sa kanyang diet at pagiging health conscious. Sa kabila ng seryosong mga usapin sa Senado, ang maikling palitan ng biro ay naging sandaling pahinga at aliw para sa mga mambabatas.
1: At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin ang koneksyon ng mais at mahablangka sa El Nino phenomenon. Kapag alam niyo ba, kapag kumakain tayo ng mahablangka na may mais, bihira nating iniisip na may connect ito sa hangin sa gitna ng Pacific Ocean. Ang mais ay hindi katutubong halaman sa Pilipinas. Galing ho ito sa Amerika o Americas at dinala lang ito dito sa atin ng mga Espanyol noong panahon ng Manila-Acapulco galleon trade. Pero paano ba nakakatawid ang mga barko noon sa napakalawak na Pacific Ocean? Dahil yan sa trade winds na tinatawag. Ito ho yung mga hanging tuloy-tuloy ang direksyon dahil sa pag-ikot ng mundo at init ng araw. Itinulak ng mga hanging ito ang mga galyon mula Mexico o Mexico papuntang Pilipinas. Pero ang parehong trade winds na tumulong magdala ng mais ay konektado rin sa El Nino. Ang pinakamainit na bahagi ng Pacific Ocean tulad din ng mga galyons ay karaniwan ay tinutulak ng trade winds papunta sa Pilipinas. Pero kapag humina naman ang trade winds, lumilipat ang mainit na tubig sa Pacific papuntang Amerika sa halip na papalapit sa Pilipinas. Ang resulta, ito po yung El Nino. Mas kaunting ulan sa Pilipinas, tagtuyot at apektadong ani pati na ang mais. Kaya sa bawat kutsara ng Maha Blanca, may mais, may kwento ng pandaigdigang hangin, kalakalan at klima mula Mexico hanggang hapagkainan ng Pilipino, pati na ho sa Senado. Lagi hong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Belated happy birthday kay SK Sanggunian Federation President Adrian Castillo ng Gapan City sa iyong anak ng ating ka-XO na sina Daisy Durupan Castillo. And belated happy birthday din kay pare Teet Fajardo, ang buti namang husband ng ating si Miss Nitch Fajardo.
1: Samantala, kami po nakikiramay ano sa mga pamilya po ni Madam Evelyn Mama Eve Dizon. Siya po ay kapatid ng ating kasamahan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, si Attorney Reggie Hularbal. Ano, at kapatid po ito ni Attorney Reggie. Siya po ay pumanaw nitong July 14 at ngayong araw nga po ang huling service para po sa kanyang mga labi. Gaganapin po ito sa may Heaven's Garden mamayang alas 11 ng umaga. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at Vanguard Radio Network, kami po ay nakikiramay sa Hularbal family at ang Dizon family.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita, manatiling nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Mula dito sa 101.5 Big Sound FM, Kabanatuan, muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DCXOAM. Pag-usapan natin.
1: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Abangan po ang Big Morning Jam at Big Morning Rush. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, si DJ Rhyme po makakasama nyo sa Morning Big Sound. At sa 95.3 Big Sound FM Cagayan City, Isabela, paghahadid po ng saya at musika naman, si DJ Piolo at si DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegarao City, ay samahan po si Hazel sa Big Breakfast Musika.
0: Muli po mula sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Ruel Ragasa, ako po si Arman Galang.
1: At mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Eid Mubarak po sa mga kapatid natin, mga Muslim. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig. At magandang umaga, Pilipinas!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: Rex, me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Yes, Katsokana, oras natin, ganap ng 32 minuto, makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga, dito pa rin sa W1W8. At ang oras na yan ay inatid po sa atin ang BioFlu, Tormor symptoms, baka flu na yan, BioFlu na.
1: 1 and 2, 1 and 2, pag dalawa ang symptoms, it might be flu, 2 or 3, 2 or 3, 2 or more symptoms, anong sa?

0: flu na yan. Kaya,
1: may flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mainit. Mainit. Sa Senado, hanggang ngayon, mainit pa rin mga kachokanan. Ha? Right to information, itinulak ni na congressman po, dalawang pang-congressman na ipasa na po sa Kamara. Si Mig Subiri, nagsorry ha, sa pamilya ni Inday Badiday. Yung kinukwento po natin na nung nabanggit niya naman yung pamilya ni Inday Badiday o yung programa ni Inday Badiday, sabi niya, Inday Badiday na ba tayo dito sa Senado? Na parang ibig sabihin ay chismisa na lang ba? Mga fake news kasi yung tinutukoy niya doon. So medyo na-offend yung pamilya, mga katsokanan ni Inday Badiday. And gentleman enough naman, si Mig Subiri kahapon pa o nung isang hating gabi pa, nagsabi na siya kaagad ng sorry. 36 na barko ng China na ispatan na meron na naman 36 na barko ng China na ispatan sa West Philippine Sea. Si Pangulong Bongbong Marcos, palalakasin daw ang kalakala ng Pilipinas at Japan. Ha? Papalakasin pa nila. Samantalang ang DOJ nag-iipon daw ng ebidensya labang kay Senador Robin Padilla dun sa pagkakatakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Rodante Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta at saka si Mike Defensor, bawal nang mag-abroad. Muna, no? Bawal muna silang mag-abroad. Rodante Marcoleta at saka si Mike Defensor. Oh, dahil dun sa kaso na kanila po namang kinakaharap katsokanan. Musta ba umaga nyo? Ah, nakapagpainit na kayo ng sikmura? Oh, Kap Darius Garcia, magandang umaga. Nakapagpainit ka na ba ng sikmura, Kap Darius Garcia? Dating punong barangay ng Santa Arcadia, magandang umaga. Speaking of dating punong barangay, si Gege Punsalan, si Kap Gege. Dito naman sa Villa Opelia, binabati rin natin at ang kanyang pamilya. Sa Villa Opelia, Kabanatuan, si dating barangay chairman Kap Gege Punsalan at ang pamilya, magandang umaga po. Ang hepe ng DOJ ay hindi daw magpapareglo. Walang ariglohan dito po sa missing sabungero. Ha? Talagang ibig sabihin, pati yung mga pamilya na sinasabing inaareglo po, tinututukan niya ngayon. Kon-kon, nakaumang nga ba sa Kamara? Katsokaran, sa Kamara ha, sa Senado, talagang idinanay na yan, itinanggi na po. Jingo Estrada, swak daw sa plunder at malversation, mga katsokaran. Grabe, grabe. Pero teka, bago yan mga kachokanan, dito muna tayo ha, bago pa detalye ng mga balitang yan. Kayo po naman ay aming inaanyayahan na makiisa't makibahagi dito sa ating palatuntunan.

Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating programa, mga kachokarang. Kaya po makilike, follow and share na ang atin po namang Facebook page, ha. J Magpayo, good morning. Si J Magpayo, nako, vlogger to. Marivic Domingo, uy, yung maganda nating kapwa broadcaster, si Marivic Domingo. Kumusta na kayo, ha? Kumusta ang buong pamilya? At siyempre, binabati natin si George Alan Carlos. George Alan Carlos, magandang umaga. Si Pasita Lalo, good morning. Rick Rover Duria, magandang umaga. Rick, pa-shoutout daw po sa RR Lichunan. Nako, sarap naman nun. RR Lichunan, dyan sa bagong sikat, Cabanatuan City. Ano bang okasyon na naisip yung Lichun? Kahapon pe. Ay, tapos na piyesta. Oo, tapos na piyesta dun sa gilid ko. Rick Robert Duria, ng RR Lichunan. Binabati natin ang isang magandang umaga. Si Michael Juan, good morning, Kachokanan at Mijares, Dueñas, Abahon. Magandang umaga po. Kung meron po kayong mga nais na ipaabot, Kachokanan, ano ho, much welcome po yan. Makicomment-comment lang siyempre. Pero yes, makilike, follow and share po ang ating Facebook page. 1188DZXOAM para tuloy-tuloy po ang ating balitaan, ang Hilito Santa Romana.

0: Ito muna ang kwento. Ito muna. Bago yung kwento sa Senado, ano? Ito muna ang kwento. Ha? Scheduled power interruption. Scheduled brownout sa madaling salita na makakaapekto po sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora Province. Pero ito sa Wednesday pa sa June 3, 2026. Next Wednesday ngayon, di ba? Holiday ngayon. Wednesday. Idil Adha. Okay. So Wednesday ngayon, sa darating na Wednesday, ito naman brownout na ito. Tsaka sandasandalian lang, Johnny Ikot. Magandang umaga. Sandasandalian lang ito. Ito ah, alas 6:15 hanggang alas 6:45 ng umaga, so 30 minutes, no? At saka 5:30 hanggang alas 6 ng gabi ang maapektuhan po, NECO 2 Area 1, yung Talavera Substation. Tapos NECO 2 Area 2, Natividad, Bungabon at Gabaldon Substations. So yung mga sineserbisyon po ng mga naturang substations, ano po? Then alas 6:15 ng gabi hanggang alas 6 ng gabi, about 45 minutes naman to, sa Orelco, Aurora Electric Cooperative, ang maapektuhan po yung mga taga San Luis, yung naapektuhan po na sineserbisyohan ng San Luis Substations, Maria Aurora at Bianoan Substations. Ang sabi po ng National Grid Corporation of the Philippines, Katsokanan, kaya po magkakaroon ng panandaliang brownout ay dahil magpapalit sila ng mga kahoy na poste. Ayon, so programa naman to, magpapalit sila ng mga kahoy na poste at magsasagawa ng corrective works sa kahabaan ng Kabanatuan San Luis 69 kV line. Talaga pong ganun, may epekto, no? Regards din kay Ate Mayin. Regards from Hermes, sabi. Thank you very much sa inyo. Ha? Yung Ate Mayin mo nandun ngayon kasama ng kanyang mga kapatid. Ha? Naiwanan ako. Andiyan sa bahagi ng Pangasinan na naman. Pero malapit-lapit lang. Andun. Kasama ng kanyang mga kapatid at totally holiday. Pero sila sasamo at mananalangin. At syempre magpapasalamat sa ating may likha, Zaira Joy. Magandang umaga. So yan po yung anunsyo tungkol sa brownout. Samantala, oras natin muna. Oras. Sige. At sinesend niya sa anong ating kasama dito. Ang oras natin, Katsokanan, ay ganap ng 7:41 at ang time check, inatid naman sa atin ng Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Biogesic, ingat!
1: Create me work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
3: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Uy, nag-birthday nga pala. Nag-birthday. Yung aking kumpare, Teet Fardo. Ha? Yung butihing husband ng ating kasama dito, ng ating ka-exo, si Miss Nitz Fardo. So, parang Teet, happy-happy birthday o happy-happy birthday mula sa amin dito.
4: Happy birthday!
0: Sabi ko nga, parang kasarap-sarap naman ng aking... happy-happy birthday, ha? Happy-happy birthday.
4: Happy birthday!
0: Uy, nag-birthday din yung aking inaanak. O, yung gwapong-gwapo kong inaanak. Yung Sanggunian Kabataan Federation President sa lungsod ng Gapan. So, konsihal siya ng lungsod, di ba? Ang presidente ng Sanggunian Kabataan ay ex officio member ng Sanggunian Bayan. Sanggunian Panglungsod po doon, Gapan yun eh. Si Adrian Durupan Castillo.
4: Happy birthday!
0: Namiss ko na rin itong aking kumarit kumpare. Ha? Si paring Edwin at saka si maring Daisy At sa inyong dalawang anak, pati kabilang na siyempre yung aking inaanak, dadalawa lang silang magkapatid eh. Kaya naman, nako, pamilya ng gwapo at maganda yan. Parang nung kanilang kumpare ninong.
4: Happy birthday!
0: Yung apo ko, nag-birthday din eh. Apo ko, anak ng anak ko. Happy birthday, apo, kay Caleb. Happy birthday!
4: Happy birthday!
0: Magandang inire-ready ko lang kayo para sa isang masaya-sayang kwentuhan. Joel Gosela, good morning. Ha? Si Michael Juan, nako. Maganda ba o masakit sa dibdib na kwentuhan ito, mga kachokaran? Sino pa? Si Michael Juan, musta po? Nagkita po tayo dati sa Mega. Nagkasabay po tayo. Magbayad, hehehe. Ah, okay, thank you very much, ha. Thank you. Okay, maraming salamat sa kay Michael Juan. Sa Mega Center. Uy, yung Mega Center, oh. Teka, naalala ko din, yung Mega Center. Meron silang ano, may sale. May 3-day sale ang Mega Center the Mall. Oh, itong swelduhan, pinaalala ni Michael Juan, eh, no? Kailan ba swelduhan? Di dapat, at 31, eh, ano eh, Sunday. Tama ba? At 31 Sunday. Yes, oh. Pagka dapat, naku, delikado, baka maging auno to. Hindi, pero uso na ngayon, ano naman eh, di ba, digital. Sino pa ba sumusweldo sa inyo nang may payslip na ganun? Kuyang, pagka digital, pwedeng magpasweldo kahit Sunday. At saka karaniwan, kung may pasok ng Sabado magpapasweldo, kuyang. Di ba? Dahil lagi in favor ng labor yon, huwag mo nang i-delay. Di ba? Pagka karaniwan kasi ang nangyayari, pag weekend, nagiging Monday. Pero kung mo digital na ngayon, yung boss mo, hindi naman ako yung aalis sa ano yan eh, hindi naman aalis sa upuan. Ting-ting-ting, eh, galang doon sa cellphone. O, cellphone na lang yan. Naipadala na yung inyong ano, di ba? Payroll, sa payroll account. Kaya hindi na masyadong problema. So, tingnan ko nga, yung ating yung paanyaya ng ano, SM Mega Center, dito yun eh, dito yun. Ayun, May 29, 30, 31. So, sa Biyernes. Oh, sa Biyernes na, meron ng sale, 3-day sale, up to 70% off on great finds. Oh, di ba? Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256414, Series of 2026. So, SM Mega Center, Kabanatuan, yung pong nag-aalok, ha? Marami daw mga stores nakasali dito. Marami daw mga stores, no? Back to school shoppers, maaari kayong maraming maasahan, malalaking savings on items katulad ng bag, mga sapatos, mga apparel, mga kasuotan yan, at yan din mga stationery. At ilang mga essentials inaasahan po na kabilang sa most in demand, helping students and families para makapaghanda po para naman sa darating na school season. So, pati sa mga gadget, pati pala hindi lang yung ibang mga gamit. Di ba, binanggit natin, notebook, bag, sapatos, kasuotan, pati mga gadget, oh, meron din. O, mga discount sa items, katulad ng mga smartphones, accessories, headphones, chargers, at iba pang mga digital essentials. So, marami pala kayong ika-excite this weekend doon sa SM Mega Center. Yan, ay paalala ni Michael, nagkita daw kami dati doon sa pagbabayad, at least sa pagbabayad. Ano. So, good morning. Ito. Ay, nako. Yung China po, ayaw pa rin tayong tigilan. Ayan, oh, daming barko. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na namataan ito ang kabuuan 36 na barko ng China sa ilang bahagi ng WPSO ng West Philippine Sea mula ang Mayo 19 hanggang Mayo 25. Ayon kay AFP-WPS spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nitong Martes, kabilang po sa mga barko na na-monitor ang mula sa People's Liberation Army Navy o yung plan at ganun din ang China Coast Guard o CCG kachokanan. Kasama rito ang 10 plan at 9 na CCG sa Baho de Masinloc. Baho de Masinloc, sambalis na yan. Isang plan at 8 CCG sa Ayungin Shoal. 2 plan at 3 CCG sa Escoda Shoal. At 2 plan at 1 CCG sa Pag-asa Island. Mas mataas ito kumpara sa na-monitor na 27 o 27 barko ng China mula May 12 hanggang Mayo 18. Ayaw pa rin tumigil. Ha? Oy, Brother JV Valdez, magandang umaga kay Brother JV Valdez. At nakikinig po sila ngayon sa radyo, dyan naman sa Villalu Subdivision, Barangay Mabinihom, Site Cabanatuan City. Nakatutuwa naman, meron silang transistor. Kasi nasa bahay eh, no? O, karaniwan yan, ang nakikinig ng radyo, yung nasa sasakyan. Natutuwa po dahil siyempre iba pa rin yung makinig sa radyo eh, yung listening pleasure ba. Kaya ini-invite po namin kayo ha, bukod sa mag-like, mag-follow and share sa ating Facebook account, bumili na rin kayo ng radyo. Mas masaya pong makinig ng radyo. Uy, aking magandang pamangkin, Realiza Cordero. Magandang umaga sa inyo ha, good morning. Kumusta kay mama mo, kay papa mo ha? Magandang umaga kay Konsi. Si Konsi na masyadong abalang-abala. Felix Domingo, good morning. Yan. So, hindi pa rin tumitigil mga kachokanan ang China no sa pagpasok dito po sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang maganda rito, walang mga violent na hakbang. Panay visibility lang, nakikita lang sila ayun, pero wala namang ginagawa. At yun namang ating ano, ating namang bansa eh, hindi naman magsisimula ng gulo yan eh, hindi magsisimula. Andun sila sa Barangay Sapang, sa Apang Buho, meron kasing Barangay Sapang sa Cabanatuan City, ito naman sa Apang Buho. Yung kay Brother JB Valdez sa Barangay Sapang Buho, Palayan City. May transistor radio din sila. Sila Daddy o si Brother June Valdez. Magandang umaga, Brother June Valdez. Ha? Meron din silang transistor. Yan, talagang mapagmahal sa radyo yan eh. Oo, buhay broadcaster yan eh. Pa-shoutout daw po si Mr. Danny. Si Mr. Danny Mangilit ng Saragosa, yung aking kumpadre. Oh, kami lang yata magkumparing may solo nung diyan kay inaanak ano. Yung ibang kumpare ko pala hindi kami nakapag picture. Magandang umaga paring Danny ah. Mabuhay nako. Kailangan pa rin po natin na maging maingat sa yung mga may extreme na init ngayon, kasama po ang lalawigan ng Nueva Ecija, hindi man sa araw na to, pero dito po sa Tagtuyot, dito sa tinatawag nating El Nino phenomenon, ang lalawigan po ng Nueva Ecija ay kasama na naman. Alam nyo, nung isang araw naghahalo-halongkat ako, nakita ko yung news clipping ko, 1996, July 1996, grabe. Na nailabas ko sa Manila Times no yung balita. Joe Tolentino o nakapagtapos ka na bang mag-trim ng damo o magdamo? Saan ka ba nakarating sa pagdadamo mo, Joe Tolentino? Nakita ko sa Facebook. So, nakita ko po sa news clipping ko, July 1996, grabe ang epekto ng tagtuyot sa mga magsasakang Nueva Ecija. Ngayon po pati sa ating balat Alam mo bang, kaya sabi nga, yung inverter na air conditioning unit nyo, magastos din. Bakit? Eh, sobra-sobra ang haba ng operation ngayon eh. Kaya wag kayong magtaka, sasabihin nyo, inverter naman yung aking unit. Bakit naman ang taas-taas ng aking konsumo? Mas tumaas pa kaysa sa dati, nung ordinaryong air conditioning unit ang gamit ko. Opo, kasi sa inverter, sabi nga ng Kabanatuan Electric Corporation, ng Celcor, bumababa talaga ng kaunti yung ating konsumo. Ah, pero, dahil sa tag-araw naman, humahaba yung pag-andar nito. Hindi man natin napapansin yun. Kaya ako, pagdating ko ng bahay, eh, pasok agad eh. Hindi ko alam, dumidilim na pala eh. Naka-aircon pa, tapos papatayin mo ng konti para yun, yung makalabas-labas ka naman. Ah, pagka medyo humahangin-hangin na sa labas, balikan na naman pag maya-maya. So, ganun ang nangyayari kahit inverter pa. Mahaba naman yung operasyon, mahal din yung nagiging konsumo natin. Anyway, bumiyahi po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon para sa 4 na araw na state visit sa Japan mula May 26 hanggang May 29 po yan. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pangunahing layunin ng kanyang state visit ay palakasin ang strategic partnership, particular po na sa depensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan, seguridad sa kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, maritime cooperation, space technology at pagpapaunlad sa Mindanao. Sinabi ng Pangulo na mahalagang state visit nito sa gitna na rin ng tumataas na mga pandaigdigang hamon na nakakaapekto sa bansa. Quote and quote, sabi po niya, this visit seeks to further strengthen the bonds of friendship with a close neighbor, like-minded and future-oriented and most reliable partner in times of both prosperity and times of uncertainty such as today's ongoing oil crisis, end quote. Magkakaroon niya ito ng maraming pakikipagpulong sa mga matatas na opisyal ng Japan, kasama na po ang business leaders upang isulong ang mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa Pilipinas. Shoutout din daw po sa mga member ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection sa panguna ng kanilang chief at hepe ng Talavera. Uy, magandang umaga po ha. Sa hepe ng Talavera na si Talavera Fire Station to ha, kay Fire Senior Inspector Julius Mangrubang. Okay, Fire Senior Inspector Julius Mangrubang na nandun pa sila ngayon sa Ground Zero. Yan, magandang umaga. Ah, sa Barangay Balibago, Angeles City, mabuhay po kayo. Ah, huwag nyo rin pababayaan sarili nyo. Ilang araw na kayo riyan, ha? Ilang araw na po kayo na napakahirap. At hindi yung kanilang ginagawa, hindi lang basta katawan ang gumagana, pati isip at puso. Ang hirap nun, di ba? Yung andun yung panalangin mo na sana may makita ka pang buhay. Andun yung takot mo na ang makita mo, ang matagpuan mo isang taong walang buhay. Ah, yung mga rebels, yung bigat ng mga ginagawa natin diyan, kakayanin ng katawan 'yon. Ang masakit yung bigat ng may nakikita kang mga, you know, kapatid na nawala ng buhay ng ganun-ganun na lamang. So, mabuhay po kayo sa inyong paglilingkod at mag-iingat din po. Ha? Ingat tayo. Alas 7.58 na kachongran at ang oras, inatid naman sa atin ang Rexidol Forte, Bilis Banat sa 4.
3: It's me, your auntie!
5: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
5: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang yun ilab yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ang damihanan po naman ang hanay ng ating mga balita kachokanan dito pa rin sa 118 ngayong araw na ito ng Wednesday na. Wednesday again, holiday po ngayon. Kaya sana po naman kayo nakakapag-relax-relax kasama po ang pamilya, no? Merong mga sektor na ayaw talaga nitong holiday-holiday na to. Siyempre, yung gustong magtrabaho na no work, no pay, malungkot yun. Ayon nila. Uy, si Manong D.M. Morales, magandang umaga po ah, kay Manong D.M. Morales. Itong ating kachokana na kababayan po na wala rin namang tigil sa pagtulong sa kanyang mga kababayan dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, patuloy sa pagbibigay ng liwanag. Si Manong D.M. Morales, worthy brother, good morning. Past faithful navigator, pari ko, paring Elisao ko, ang Ginoong Luz Bimindas. Siya yung Ginoo sa likod ng Luz Bimindas. Past faithful navigator ng Archbishop Gamriel M. Reyes Assembly. Magandang umaga po. Sons Wheeler, good morning, Sons Wheeler. At saka siyempre si Ariel Flores Mijares Dueñas Abahon, Prince Valeroso de la Cruz, Cruz B. Mani, Reno Ramos Jr., Jimmy Domingo, Joel Gosela,